ni krawas ba dangal yam gelu kendotul mim jambar na yow lay mel jambar sulwa day rey jambar xol ba day yatu jambar xal ma day rafet jambar do xam ko ko beug ko bañe palay ma.